0: inu ye sawa ya program amani ge kanisa ne Bishop David Chiganda wewe mukisa wewe uliriza eranga boyiga
1: for that little boy living the faith bunu bwebo bakabwe injili nubulabirizi Dr. David Chiganda okuva mu center fuka center mengo wone kuchinana mweda akatumize mweda Spice FM umulabirizi Dr. David Chiganda muweleze cho kusabiracho umubulire chichoize umusindikire n'obujulizi sindika voice note nika video ku WhatsApp ye ku 0 Renda satu, renda satu. Umulabirizi Dr. David Chiganda akulubaza okuwagira obubaka bw'enjiri okusiga langi isyagenda mu maaso yibaza abantu b'ehoima kakomero kyenjojo kikube kyankwanzi kagadde n'ebituumu ebirala ebiriranye mukama akuwa omukisa.
2: Ninawo abatandise okubikkulirwa amaanyi ageekwese mu kutuuma otandise okutuuma oba oyagala Katonda yaba akutuumira omulimu gwa Katonda kubitonda wamalo bitonda n'abireeta gwe obikola otya kati nze mbuuza otandise okutuuma kuba ino enjiri bukyanji tandika ogibuulira ate sigenda givaako okutuusa ng'abantu batuumye ate sigenda kusirika okutuuka nga ndaba otandise okufaanana by'otuuma kamaafe bazibe ngambye sigenda givaako okutuusa ng'oyize okutuuma kubanga oyina amaanyi g'okutuuma ate sigenda kusirika mpaka nga ndabira ddala otandise okufaanana by'otuuma. Mukama wako mu lulimi lwo Katonda ataddemu amaanyi agatuuma by'oyagala. Lekerawo okuyomba tuuma, lekerawo okwemulugunya tuuma, by'olaba bitagenda bulungi tuuma, by'oyagala bifuuke nga bw'oyagala bifuuke, tandika bituuma, bituuma amannya. Bibereberya 26 Isaaka yali ayina embeera gy'ayitamu, ayina oppositionizi, ayina abamuwakanya, ayina embeera ezimuwakanya, enjala egudde, abadduka badduka, Katonda amugamba togenda, asigadde mu nsi, Mukama amugamba tula mu nsi eno gye nakugambako beeramu, wakati awo afuna okubikkulirwa wakati mu katuubagiro nti kyetaagisa okusiga oba okuinvestinga wakati mu confusion, wakati mu kulemererwa, wakati mu nsi abalala gye baddukamu, wakati mu nsi abalala gye bagamba erabe katesoboka. Isaaka n'amanya kiyite ekirungi kijja kuba kirungi, kiyite ekibi kijja kuba kibi, ekyo kye baddukamu ye n'akisigamu. Bayibuli egamba n'akula musajja ne yeeyongera yongera, n'aba n'endiga, n'aba n'ente, n'aba n'obugagga bungi, naye n'atamatira. Ngambira neiba ndi okumatira, abantu bangi okumatira kubaleetedde obuzibu, talina kye yakozeewo naye mumativu nnyo n'ako k'alina, talina kye yakuŋŋaanyizaawo naye mumativu nnyo n'ako k'alina. Katonda ekigendulwa kye sikwe kufula amatidde n'obeera mu comfort zone n'obwo obuntu obutono bw'okyalina oba ka success akatono kewakatuukako. Nedda Katonda ayagala okulaba buli olukya ng'ova ku ddaala erimu ng'ogenda ku ddaala eddala mu linnya lya Yesu. Isaaka bwe yasiga mu nsi eyo Mukama n'amuwa omukisa emirundi 10 teyakoma awo, olunyiri luddako nga lugamba ti omusajja n'akulaakulana, omusajja n'agaziwa, omusajja n'aba n'ente, omusajja n'aba n'embuzi. Kuli kwali kusiga, embuzi tebasiga nsige. Okusiga kwaleta results, kwaleta success. Ninamanya nti omuntu takomaawo, bw'omala okulaba success mu area emu, Katonda akusuubira okupasiwinga success endala mu area endala. Tovula njagala kugamba ate era ngenda kyogera nga sikivaako nti bw'obanga okyalina ennyumba emu okyalina olugendo. Webali nyole nyumba mwenye wazimba ni mukama yebazibwe naye wetaga amayumba amalala. Oba ina poroti emu yebali ze mukama naye wetaga ya maporoti amalala. Don't get contented. Tomatira duachi kubango buvunanyizibwa abo bunene nyo nokusinga byo wakafuna. Ebikulinze mu maaso bigazi okusinga byo ino olwalero. Mugwe Katonda yagala okukolera mu emirimu eminene. Mugwe Katonda yagala okukolera mu ebintu ebinene. Leka kutula mtuzo imbale ruyo zanna kabaka kubanga wazimbe nyumba bangaru mosula uroko gani mkama ibaziwe chiwede mkama nebo sibulo muduo. Nedda oja kubo disappoint nze Katonda weba lukula kalidina mota ambulida na ye mkama ya galukula banga netrero zirina mwasibye mutia weba lukula chibi na jorina na ye mkama ya galukula banga oinayo ne bus zozi chapa zikola send success one after another. Ova kweno levo nga katunda ina wakutusa. Jeba lise. Echidako mgeni taata. Apeka tinjaga la wadako. Ova chuda kisa kuna aiza na aiza. Aba nabanya chita wasi wasi. Nebo jakubo okola. Kwekwete gerezono msanya Isaka kwe togenako. Bahamala ukusiga. Mwinyole kuminebili. Ova anga tuwabite gira kambi kusomele. Kuberewele abili mukaka kuminebili agamba. Isaka nasiga monseyo. Nafu na mwa kogo, emirundi chikumi, mukama na mwa omukisa, omusajja na akura, omusajja na yeyongera yongera, okutusa liya fuko mkuru enyo, eraya ina, embuzi, nenteze, omulide, omulide, mnimiro jari, nemu mbuzi jari, nemu nte jari, osi vyodia, goriru dawa, mbidomola, mumalo kusubule bidomola, atelo uza ejirala, mumalo kusubule vanila, ni baba ya funa, ni baba ya kusala. Atelo uza echi pia. Nikakuda ukaba maziga gamia kawini. Manyi fetu wa subule bintu gundi. Fetu wali mubusanyi. Katu manyi buka asala fe. Bera yoyo na. Just be all round. Nga yono singani buka ayo. Nga katundu ikisabu achide seyo. Na bera yoyo. Nisobolo ukuli ya yongo gamba konti ya amina. Oba kisobu kayo nali ingiliza ayo. Gather all the information you need. Gather all what it takes. Get to know. Yonali ingisaibi unobi tekelo bimanye. Aba chumuretinda wealth. That's what they do. Ebintu yonaba vera babimanye. Buli eri abera ajimanye. Kati guwasubili degalali ensanse miaka makumi abiri liyokali yomanye. Ijo chicham. Bumalo kumanye chichomanyi. Nebi labili ingiso bimanye. Bumalo kufuko mkugu mweche chokola. Nebi labili ingiso bikolodia. Obimanye. Isaka uno. Mnimilo jari. Mumbuzi jari, mundiga jari, munte jari, ulira ate. Ule kumine nya, elaya ine mbuzi ze nenteze, nabadu manji, nabadu aina. Uba ya gala kutunda badu, uba kugula, yu business na yu jari, agent. Ule kumine tanurugamu, awenzizi zona, abadu bakitaweze basi, minamina kuza Ibrahimu chitawe, abafiri suti bali inga bazi zivye, elanga bazi juzi za mwetaka, kati ya rumba nzizi. Ule kumi na mkaka rugamba. Abimelechi na mkamba na yuwa ye Isaka. Tuyambo tuvide kuchaluku na utusinga nyamani. Ule kumi na msambu rugamba. Isaka na vayu na simbe we mazemu chuomvu. Eche gerali na atu uromo. Ninabye mwiga kubi iti divuano. Bulidu nyiriri. Ninabye dunsomesa. Ikisoka mbio na sitaipu ya msajia marubu dokayana. Nabataina vision. Dokayana. Afuthe threat. Mkomunite mwavera. Mchitundi chavera. Kabaka ati dabi mereki, amgambane guni ngotu sisiribu, tuyambo ve wano. Bagi tufune walala. Ye Isaka na manyandi, echikole nja ulo, siwe wano wendi. Echikole nja ulo, ye katonda gwenyina, wembera. Echono bonobo chitegede, ogenda kendeza kuntalo zoina na abantu. Echikole nja ulo, siwe oli. Echikole nja ulo, anigu oli na hii awoli. That's what makes a difference. Ze insongalacho nsanganga sirina, kifote entia. Ina kaseru mbayo, ni mchisenye nsobolayo. Bijontu wala, na maninga chitichamu wongo. Yonka suka meridayo. Nawe chisoboka muli nyeri ya Yesu. Ani guolina. What matters ya ani guolina eyojori. Gwetula banga kuba ntuba sirani na kukampala rodi. Atabala nebaga gawali damu kafaka zivwenyo. Tuhuli langeva sirani damu Amerika. Abala nebaga gawali de Uganda. Ichiko renja ure ya ani guolina, guoli. Choko tekele katunda guolina. Mugamba kugulo obwongo, mugamba zivula masogo, mugamba ategere bichibi oteke dokola, awuwoli. Vanga atuna chochikuru, bichibi oteke okola, awuwoli. Ani yanku letudo bimanya, katonda, doing the right things in the right place at the right time. Orinyero takulu gamba, Isaka na vayo na simbe wema ze, mchigombe chegelari, na aturomo. Elikumina mudana, Isaka na yerula enzizi. Zama zizibali basi minamina kuza Ibrahimu chitawe. Kubanga bafirisu tibali inga basi ziba. Ibrahimu ya malo kufa. Nazi ita amanya gazo. Nga amanya wegari kitawe. Gaya zituma. Tuineche gambe chinala chetu hatu nuri dewano. Muli nyiriri ororo njini. Enseno metutambulila. Nga mukamafe Yesu ya yogira. Na gama ndio buwa akabaka buwa katonda. Buwa kuwaguza. Na abantu aba na abutwara beba abagendo kubera abamalirivu ababutwaza amanyi ensite genda kumalaga kuleka buleso ite wogende eja kuwa kanya to ina wogenda kusingana kaserengeto ngakakiri abukirizi era bekana abao kunkomerero yako wansi wajja kuba yakasoza akatandika Isaka alandize mu situation ya kumegana nabo abazi benzizi enzizi kitawe yali yazisimanga za kumugasa za gasa family za abana ba abana be na yaba fili shooting abazi ziba azilina weziri mchifo chokubera mu amazi ziri mutaka enzizi weziba amwetaka nawo subulo okwewunya na nyinizo enzizo bo zirina nengo fana nanga atalina nga chotekeddo okubera sicho oli tofana na bye wasoma enzizi weziba amwetaka obera tofana na bye wasoma enzizi weziba amwetaka obera tofana na influence joina okoma kogera bogezi gundi mumanyi naye gundi mumanyi naye gundi nero gaga ni walimba bulimbi ngatafana na contact za claim nganti azilina ambira na ibandi taka enzizi beziba amwetaka osobola kubanga wazali kwa mfamile nene nyo doka ni febola ba fetu ba mundu lyo lwa gundi nenga tochifana na itaka kinono sisha akusaga tugenda kola mention je baita mention kuzibu kula nzizi muli nyale ya Yesu kubanga uliriza Satani mubi, God mubi. Binobyo nabi kola kunyi ya bulamu. Aku frustrating. Bulamu kinu kulaba nuga nini na chino chima nini na chino chita angasa. Na chino chena soma na chino chita yamba. Na jini jina genda. Umutu wanizo kubulia na kunyumiza jiali agenze. Na kunyumiza exposa jaina. Na kunyumiza jiali atuzi. Nga tuwa mufana na. Nimi nisimu mnyumulabe ya chikola. Aleto obulema, aleto obugongo bavu. Naga ndi kakati umuntade mwetaka na munu untade mwetaka. Habantamu bakuchawa. Tuenda na shiwaba gambi. Ulina kwe kutulako. Chikulimba. Ni musisinka na. Kaburu njinyo. Ni muanyisiganya business card. No manyante relationship wetandisi. Ni mbako ni vimuogedeko. Ukendo kuna mumu kubile simu gagandi. Excuse me. Ni bize nyo. Toyongela nakuba kusimu ya. Taka. Lia isem. Taka lia genzem. Umulaga ninzija kumaili ngilistio. Toyongela kusindika kukijimero ya. Relationship contact ya isemwe taka. Ebebio na umulabe abikola kufrustratinga. Na oteko kuba mzukufu. Oteko kuba alert. Oteko kuba omuntu alaba. Gamba konti amina. Kumira umulabe. Bali wenzizizo. Buli chintucho naka tonda chia leta mbula mubo. Ya chile te wokuga saa. Etakerimu. Fefe njini fetulie iramu. Na tetuna vunana nyoba fesuti. Waliwe takerimu ngomulaba akoze safi. Noliwa mruziruwa. Mwasibi mteva nyeba nyeba sewa. Ndaguwa liwa. You don't know how to keep relationships. You don't know how to handle people. Tomanyi. Obundi obukuwemula butono. Obukuswaza butono. Katonda gula wenzi jinozi gala. Wewe njini. Agula orijinagandi hao. Nkuguli deitao. Wewe njini noru gala. Wekali nzi jikumugongo nozi gala. Obango liko chono fuka mkazi gwe. Wabango liko chono fuka msajia gwe. Lika ngenzi jizo nganzi gule. Ulika tondo lijiru wa gude lulekenga lugule. Ulika tondo olu jiru wa gude lulekenga lugule. Wabanga toma nyidiru edulikuga saa. To ingi rangambi nebiaga siya. Ebi gama mdiba msangawa. Aliba msangawa. Ndiba msangawa. Aliba angasaji. Oye aliba msangawa. Ebi jemu. Bible gando banga kii nzika mutabaganenga na bantu bonna. Michiwa kisoboka mutabaganenga na bantu bonna. Towe gali langanziji. Kubanga toma nyidule dudukugasa. Kubanga kisoboka reconcile with all people. Tome langana marabi. Togala anga uonziji. Banda Uganda balunji nyomu kugale nziji. Balunji nyo. Paku watikifocha kubili mu East Africa. Banda mbemba baitaba chukuyo. Mu Africa ba Nigeria baku watakisoka. East Africa ba chukuyu. Bana Uganda ba kuata chakubi. Yeta faya ni guaba. Na luacha muba. Na waje wa dagendo musange walala. Chicha dagendo muga soru dako. Ebe tuvi mkuata kama ukula lumu na hateka yo. Manga inaje tukenda. Gweba maloku tiyo muna Nigeria. Gweba dako kutia wa mchukuyu. Uwoku satu muna Uganda. Mukama favors. Ebi abu biya chigwirao. Mweba tibifuna kuoro. Ebi abu vamu. If you are interested, takuma relationships, that's building, that's nancing, Ubate kagwira wo, ayagala kola gana na umundi okusoka, akubire wo. Basi sebe ni manyabu kamba buulire, Banze katonda yantuma okutende kabantu abagagga mulinye lya Yesu. Katonda yantuma okuraisinge je eri abantu abagagga saba gagga bali fake nedda. Njogera ku bintu ebisoboka. Naye kankubulire kimu ku nnono ezigenda okuyamba okugaggawala. Beera omusajja oba omukazi omwesigwa. Nga tonnalowooza ku capital yonna eya liquid cash. Lowooza ku capital ey'obwesigwa. Be a faithful man. Beera omwesigwa. Beera yesigika. Kye bayita yesigika. Ng'abantu bakulekera ebintu omutima tegubatiemuka. Omuli bwaba yatikudde ebintu bye bijja Nairobi n'abiteeka ku dduuka lyo. N'agaa ntunda nja kunona sente after 3 days. Let it be. Kola kyonna ekisoboka kifuuke ekyo. Build a legacy. Build a name. Zimba erinnya. Kola enjawulo mu basubuzi abalala abeetoloddewo. Bo baba manye nti babbi. Batawaanya. Babuzaabuza. Bakuula. Basenguka. Gw'okola enjawulo bagambe nti naye wali ew'omulokole. Oyo mulokole ekyayogedde kibeera nga bw'akyogedde. Omulokole ekyayogedde kibeera nga bw'akoze atya? Bw'akyogedde olw'otandise. Kasita batandika okwogera batyo. Olw'otandise. Olw'otandise. Kubanga bagenda kudda eri bakinyumye. Owaayo bireke w'omulokole atunda mpola naye maama bw'azitunda zibaawo. Zibaawo. Atunda mpola naye bw'azitunda zikola zitya? Sente bwe zitabaawo ebintu bibaawo. Oli ya supplying ebintu. Ebintu agamba byo biriwa, sibiraba. Sente ziriwa, tewali. What a curse. Ani yakulimira? Omanyi sente gye ziri? Omanyi sente gye ziri ku bwongo bwa Munnayuganda? Either yazisubudde mu birala, oba yaziguzeemu poloti. Kubanga baamuzigiridde poloti eya layisi. Kati nga yalinga alowooza nti poloti mu nsi zigenda kuggwaayo. N'olwekyo oyo bw'atagigula eyo. Aba afiridwa nnyo. Wakiri afiridwa relationship. Mukifo ky'okufiirwa poloti. Abagagga wala tebakola batyo. Obugagga bwonna butandikirwa mu musingi. Baguyita bwesigwa. Gusima omusingi gwo nga mugazi nga baguyita obwesigwa. Abantu bakwesige. Ebiro bijjanga ne bw'otaba na kaasi. Baleetawo bine bateeka. N'obagamba ojja zisanga. Ojja zisanga ebya wano obimanyi ojja zisanga. Mu butuufu nga bwe kiri. Ologenda kunganya obugagga. Kubanga bagenda kwesiga ababijje Saire, ababijje Dubai, ababijje Ludawanga, bayiwaawo, bayiwaawo. Abantu bajja kusinga n'ozijjagadde mu bintu. Ebitalimu yadde ekikumi kyo. Totunda byagundi ate n'osasula gundi. Totunda byagundi ate n'osasula gundi. Ebyo tubikola. Omugambe ebintu bye tubinatambulira nga bw'obiraba. Bw'oba oli mu bwangu nnyo, ojja bitwala walala. Nze saagala kutunda bya Alex ate nsasule ggwe Matthias. Tekijja kusoboka. Ekyajja kudayo akirowooza eka ajja kwebaka. Wanajja kusunguwala ng'okimugamba. Kubanga batayagala omuwezirizi alaba. Naye bw'anaddayo neyebaka naga naye. Kalokola ako kalimu amazima. Olaba kanyimye sente z'omuntu omulala. Kitegeeza n'ezange bwe kanaazifuna tekagenda zidaivati. Mukama afeebaze. Obugagga bukolebwa bantu balina discipline. Obanga waliyo kye weetaaga ssebo. Obanga waliyo kye weetaaga nnyabo. You need to have a disciplined life. Weetaaga obulamu obulina discipline ne mu byenfuna. Sente oba obugagga buli so sensitive. Buwuliriza bwagala okumanya what discipline gye ziri. Ani ali principled. Bwewala nnyo omuntu atalina discipline. Kye njogera obitegeera. Live a disciplined life. Sente zijjeyo mu banka. Ye, ozijide yochi. Sende za banko, ozijide yochi. Kusubula. Echizi kuzimbi ya mwe nyumba, chichi. E nyumba na ye wajibagamba. Mmoroka jiwaguzi wajibagamba. Aba banko wajibagamba. Kuba banko bali smart. Tutu do bane nyano kuba vuma banka zitu bie kevintu. Banka zitu maze kevintu. Banka zitu sobede. Banka zibia mayumba gaba antu. Then sometimes netula wansi, nempuliriza stories za abantu. Kuba ndi nnyo mu counseling ministry. Oliza story z'abantu. Ndagamba tusabire banka. Tujikutule, tujikule, tujisimbulize. Ningo na nyini yetago kura. Yalike ekizibu. Sende ya ziba ivatinga. Yabanyo nyola birala. Naba convincinga. Neba zimuwa. Na ziba ivatinga. Na gula poloti no msingi nasima. Enyoba nesituka. Mba unafu no kukiriza ni mukama agenda kule etendala. Katizozi zibikirebi tulibia banka. nebita kolangabu ya bisubida. Majority of Ugandans echechitawanya. Diverting. Nukasira tuva kumulamua. Katundu langa kugulide uoruji. Walu waba kopi ya bintu manye dabai, manye China, manye rudawa. Nyweza! Kola vye wayogera! Wabagambo genda basi nikiranga sende kwa account. Chobo korela dara! Na baba kutuwa asset. Bagametu avumbida yomu na Uganda. Owa mazima. Ayasemba yoyo atuba. Netu avumbida owa mazima. Kweto manje chitegeza. Boyewana maloku teke nandi avumbida yomu owa mazima. Buliana ya galo genda. Okubeko onako. Bajamu lifaringa joli. Bajamu kantuina agent. Genda kula gane noyo. Kibuwe ya gala bintu kula gane noyo. Tujabu kweleza nenga biita moyo. Neiba mge neiba. Jia etaka munzizizo. Sishaba ulira. Mugambe nga tolina chomuti yako. Mugenti igokuja mwetaka. Tuine nzize ziri mwetaka. Tuline nzize ziri mwuchi. You may need to put right something. Wandibanga lubi wetako kuteleza. Just a few things. Kwenye uwe mse waliyo tandisabulu unchi. Why? Ruachi wa gongo ba. Ruachi wa lima la economically. Ruachi. Chichi. Etake elimu. Fetu liiwamu. Etake dala. Umarabe ya liiwamu. Na hebi ombi, bieta kukusali lama gezi. Kupanga tetu jagoba mizimu. Ejiba reji wa metaka. Ngatena hawa elimu gori ya hiramu. Rinyali ya mkama liba ziwe. Isaka alimu ntalo, eze chitalo. Ntalo ezo kuwa hanziwa. Buliruzi wageza kwa kusima na lulike mpaka. Wanafunye success wali, esaidi ya wano, bamu wakanya. Wali asimbie, ebimera, asize nsigo na kumbre mirundi chikumi eruda lweno ba Abimeleki bamu wakanya. Ene mbuza azifunye, endiga azifunye, esaidi eno waliye mpaka. Simanyo waliyo chirogoze zako, timuchisela chachumo soro kubango limu success, nenga ne mpaka zigenda mmasu. Wanji? Muchisela chachumo soro kubango succeedinga, nende chireme sa mpaka kugenda mmasu. Nga waliye bigamba, tajja chikola, tajja chisobola, tali chiinza, oyo ngawe mbrava, ngeno wangula, ngeno waliye aba wakana, waliye chirogozi zake echo, ababa wakana tebagenda kubula ngao, wajia kubula ngao ina kuzona, na ina ugenda kusiga langango, ugenda maso mnijali haezu. Mokama eva ziwe?
3: Amina.
2: Echina chinja gato ulile chechino, empaka nevi kuwakanya, siri ebitegeza anti katonda talina hawa. Echo na chiputinga clear. Binaringa njogera kukuwakanyizibwa nenga te Katonda yakutuma. Abantu amaloza bulofu ne mpaka bulofu na resistance chabika Katonda abati yakutuma. Era abambwe batabivunula na dala bambo tokiride bobuza abana ba difficulties zoitamu na wenyi nolowoza bwotyo ebirowoza nebikujira bwe bityo tava mukama ya chintuma obata chintumanga lwachiti ampaka lwachi nkalubiridwa nyo lwachi chintu kino kyabo zibu omulimbo guno obufumbo buno ekintu lwachi kyabo zibu basebo tikitegeza ndibo wakanyizibwa olo Katonda abati yakutuma kama feba ziwe
3: amina
2: nabawe chokulabira nembalaga Yusuf bawa Maria mukama yenyini Katonda ya tunde gulune siku ya jira mchiroto. Na mkama diisi fuwate gede. Toto ya kutuwa na Mariamu mkazi huo. Kubango rubito luari wa moyo mutukufu. Moyo mutukufu yani. Nzirida mundi ya Katonda. Rubito luari wa Holy Spirit. Moyo mutukufu. Nolecho toto ya kutuwa na Mariamu mkazi huo. Mbilimu. Mbilimu abega. Genda no mchala mutuari. Msajia tunaye kunganya na amalirida. Na atuwaru mchala kwa ama nyinti. Omoyo, omutukuvu ye na njini rubuto. Elana amanya ndikatebia febiti lide. Entalo ziwede u. Kwa tenza ina mchala ino rubuto lwa Holy Spirit. Holy Spirit ye Katonda. Na ye kuote gira nti ye mpaka ziwili wa antu. Ate ye kero do kukuru koka. Ato mwana wa Holy Spirit. Kwa isifu na njini kuguma na otuwaru mkazi ona ino rubuto lwa Holy Spirit. No fundikirango ino genda mwekiza ilo. Kuruo mwana wa Holy Spirit. Mwana wani? Mwana wa Holy Spirit ni inga kutuwa za mwekiza hiyo. Atenga Holy Spirit aveda ya kumiewe yomu. Ya kugandi katuwa atenge deduso mwana. Mgagundi vera fair. Hivyo ndu vina viwa nyingi za mbichi. Katugwe Holy Spirit bubanga igwe Katonda. Uwinzo tu kunga mbanziri so mwana. Ndu keroda ya gana kumuta. Tu hachito kolo kwa munu dikumu na ukuba keroda uri na aweri. Nzenzi duka keroda ya ino kuduka. Chituwala magezi okutegera. Katonda ingiliji akora mwebi intubi. Mkama feba sive.
3: Amina.
2: Chituwala magezo kutegera. Katuna ingirijia kwa na mwebi ntumi. Ekisingo kutawa nyaba doko la vomu nembegu na basingo bunji. Bulichintucho na bagala chikole na mumuoyo. Bulichintucho na bagala chikole na mumuoyo. Bagala kulira mumuoyo. Bambalire mumuoyo. Beba kire mumuoyo. Bawasize mumuoyo. Bala vingire mumuoyo. Bulichintucho na mumuoyo. Holy Spirit. Emere mumuoyo. Chai bagala mwenyora mumuoyo. No kutabula mchai bagala kutabuza mumuoyo. Business bagala koze sa mumuoyo. Nga bazikola. Bulichintucho na mumuoyo. Thank you so much for mumuoyo. Nendi wano kugamba ndi ato mwoyo umuyi ya yugiri ya mpawro na agamba. Ndiya koze sango mwoyo. Atenko ze senga na magezi. Vieta agama gezi, bateka uma gezi. Vieta ago mwoyo, bateka umoyo. Owai. Bo koze so mwoyo yiko inzo butachagala. Nga kero domwa na mkutu. Na muamba. Na mutema kumutu na we. Yosefu na akutu walidamu. Katunuli okugena nga ato nyumiechu. Nuganze sishiraba angabani nani. Kalu mwanu mwambo wa Holy Spirit andete demita wana jino jona. Kaja wa ato yutu kwa mugenda mweki zaide misiri. Vieta wakachi magezi. Chitegeza neka tonda ye njini. Awo pari tingida magezi sometimes. Wisdom na manyani katichino choche yeta waka magezi. Nambira neiba. Kibimu kubiyoko la vieta waka magezi. Temuna chulidecho. Mgame kibimu kubiyoko la vieta waka magezi. Ebida la vieta waka moyo. Ebida la vieta waka magezi. Mshitakete? Jitakache? Ebimuku vyoko la vieta agama gezi. Jojia kutambuliza bufumbo vyo. Mumuoyo. Akati uliriza. Mbade njogera kuhisa akono. Nti wakati mumpaka. Ngenova wakanya. Aba muwakanya. Ateka tonda yaliwo. Tekite gezandi kwa wakanyiziwa. Ulochite geza katonda tabiri imu. Elache unyisa nti wakati mumpaka. Nga zila bikangezi fundikira. Katonda na yeye anjula jari. Olunyiri yoro wabili mwenye lugambe. Mukama na amula bikira echiro. Na ayogera ntinze ndi katonda wa Ibrahimu. Katonda wa chitao. Totia. Kubanga nzendi wa mwena hawe. Ani alabika. Nenga olunyiri li. Ole kumino muenda. Lugamba chi. Ole kumino muenda lugera rutia. Abaduba Isaka neba sima. Mchungonvu. Neba lavomu uluzi. Olua mazi amalamu. Na hawa sumba regerali ne baba wakanya. Hawa sumba wa Isaka. Ngabo genanti ama zago gafe. Na atu moruzoruo. Elinyali aruo. Eseki. Kumanga. Ba wakana na he. Urabili morumo. Nebasi moruzorula. Era na ruo. Nebalu wakanida. Na alutu melinyali aruo. Situna. Empakazo. Zigenda masu. Chokati chile mesiza katonda kubela hu. Ye katonda kwa zaga ambye. Ze katonda wa Ibrahim. Chitao. Olinyiloru ulide. Mukama na amula bikiranga yogera ndinze mukama katonda wa Ibrahim chitao potia kubanga nsendi wa munawe era nakuwanga omukisa point yange nyangu nyo njengalo okujjayo chitufu era chisoboka katonda okubera ngali wa munawe ngeno limo mpaka ngeno ine bikulwanyisa ngeno ine abakuwakanya ngeno ine biganye ngeno ulichoko na chitina bafirisuti nenga ye katonda wali chisoboka. Nolechole kera angao kuhimila kubo factor obu tono tono. No doubt in the presence ya mukama mbola mungu. Kubanga waluwe chitatambu denga bo chisubida. Kubanga waluwe chitagenzenga bo wado chagada. Kubanga tichivude munga wado chagada. Kubanga tozali demu chisera wado teko kuzalida. Toka gawali demu sawa jivade uruza mote koka gawalida. Chila wika mukama tali wabulonji. Katonda avera wawo kubali bali inga wali. Ere sawa yunasolo kwea njulida. Na gandhi wa muna awe era. Totia! Evi kuwa kanya. Sibi evi tege zante katunda taliwo. Kati evi la labi nabia nayo. Gedobo nobye la bida. Go ahead. Na echo toche la bida. Chojo genda na cho. Evi kuwa kanya. Sibi evi tegeza. Katunda tali na hawa. Ela sibi evi tegeza. Ndibioko la katunda tabiri imu. Ela tobi sinzi la angako. No doubt inga katunda. Ela no doubt inga presence ye. No doubt ingo kumeda woko. Ela tobi zanga dobo ziru nali kugamba. Tichila vika mukama kakati ya kukuba. Tola ba mchino bwole medwa. Tola ba ni mchino bichiganye. Chila bika mukama. Katonda baba ya kuba chima nyika. Na awo sumulo chete gila ticheta kisako muntu wa gamba. Kubanga Bible ye gamba. Tumutima we guba sali danganti omusango. Guba sinze. Guba sinze. Tuweta kaka kugamba na awo manyanoka ndi wapu lakati. Chochino chinzi jidiru wa kuba busungu wa mukama. Njiti lido kutambula chivariga. Erinyali ya mukama liyebaziwe. Yongero chingambile naiba. Hivi kuwa kanya. Siwe bitekizandi katonda taliwo. Biota natu kako, hebiteke sandi katonda hali na awe. Biyota nafuna temiteke sandi katunda thali na awe. Gamba kondi amina. Amina. Rabbi Mutan. Na simbe chote yo. Choto chitegeza kusaba. Choto chifocha kusinziri za kwa mukama. Chifocha kuwela kwa mukama chitibwa na tendo. Chifo cha kocha sadaka. Chifocha biwebo ayo kuwayo eri mukama. Na simba we choto. Banabasajja banabe enda gane kade. Chimuche na basi urako. Buli wevala vanga katonda anga wali. Buli katonda we ya yogere na angana. Mti mukama na amulabikira na yogere na hii. Choda koku raba. Na simbe choto. Na wali sadaka. Buli wajyo kusango mundie na ina magesi ndi. Mukama na amulabikira na yogere na hii. Echidako. Wala bie katonda. Kuzimba uchoto. Choto chachi. Chakuwa sadaka. Omundi yena ina magesi wasude katonda. Na asula nda wali wakatonda. Au wikolela wu. Wasude nda wali wakatonda. Wasude wabikolela. Wafunide da wosiri ya katonda. Tala kajalila wu kuteka wu sadaka hii.
3: Amina.
2: Kasitama loku zuandu wanu wali wakatonda. Wali wede wosiri ya katonda. Katonda akolela wu. Mukama atambulila wu. Ichidako choto. Choto chakolela kochi. Kuteka kwa sadaka. Chito wala kubikulirwa. Kukutegira. Jibuolabe chisacha katonda. Katuna na ayogira na hawa. Chitu wala kubikulo kutegira. Ncheche chifo. Chiva chigwa ni dogenda musadaka. Yukuba uji kubie mutageti mwenyini. Kuba uji tade mchife chitufu mwenyini. Mukama ibazo.
3: Amina.
2: Nazimbe choto. Echidako. Nazimbe chote yo. Na kuhuli linyari ya mukama. Nazimbe yewe maye. Neyo abaduba Isaka. Na yone basuma yoro zi. Neye abaduba Isaka. Na yone wakarabade ya. Project Yanzizi. Nevasuma Eseki. Nevasuma Situna. Nevasuma Lekobos. Yena azu and your wife. Bine wintu wikola. Katonda abirimu. Ebimpakanya bimpakanya. Na yetu bigenda kutu nemesa kusima Anzizi. Nienda maso no zisima. Kupanga ndabia mwechi sacha katonda. Bible chewe gandu bulichu ndicho na chora banga. Echisa okola wansi wenjuba. Ochikole na anga dara na manyigo. Kona.
3: Amina.
2: Emu kudaimoni zenu wana ganda nazo enakuzino. Okuva mukanisa. Okuva mbana bakatonda. Gwe moyo gwo kwe matiza matiza. A spirit of contentment. Abantu kwe matiza nubu mtu nto kutono nubu baka kora u. Nebatologo zako kora bidala. Olanga katonda kuwade success mchintu. Echu cha kuwade mu success. Chituwale kule vendara. Kenjo kero chitegede. Chituwale kule vendara. Katonda balanga kuwade Essex William Street. Waji. Tandi kukumaga maga woteka Situna. Kurumu Street. Atoma gemage woteka Leko Boss. Kukampala Road. Oba kisobo kane Kenya ugendeyo. Uteke yoru zolala. Nika kumatino matino na success of tontono. Nika anga nduka maifesu wali ya ilanda nduda wanyawa embe lao. Manyawa wankore lao. Ani ya kuteka mwemi sumari ndi wote koku beyo. Ani ya gani mkama kuhise kola kandu kambwe kati. Ani ya gani katunda kuhise kuzimba kayumba kamuku kabwe kati. Ukawelo bujuli zemi yaka makumi ya wini. Ani ya gamba. Ani ya gani katunda kuhise kule business emu yukabwe kati. Katundu anga atambude. Nawe tambula. Uwocha ime search kole bintu bikole. Mama zoku zimbe nyumba, nonya poloti endala. Oine chise chizimba, na yoji zimbe. Teka mwaba pangu sajamu cash, wele labana. Atene nyumba nga weli. Tuka mwaba na mala ukotimba, katitima njira ya chitako. Nyumba ya abuwa. Gwe isako mwaba simoru zirumu. Wabade wane wiche wede. Ngatuzi tunuride nzizi. Esek. Atinga luliko ne mpaka, ne ya asima. Irana arumada na aruwe linya. Taruwa linya nukubanga yali feri ya tosobola kutuma chitali chichu. Era tosobola kutuma chitali mukontrol inagande yu Essex. Kulike mpaka na ewe ruri. Nasimula nebaluwa kanida inagande yu Situna. Situna kulike mpaka na ewe ruri. Nasimula nebataluwa kanida inagande yu kati ateye Leko Boss. Bange mpaka zisirise. Tekuli mpaka, tekuli mutesi. Tekuli mutesi walo. Tekuli ainako nuguye. Narusimia nerugwa nga tekuli mpaka. Nore choyo. Leko Boss. Beka mkubulide. Katondebie mpaka agenda bikuwa. Na yata agenda kuwa ine bintu bila. Langabia tebili kwa mpaka mlinyari ya Yesu. Ate ulira. Banama la kuwene chisa. Ama sogo gazibuke. Utandiko kuteke nzizi. Bulijola. Uboli mfirudi ya masomero. ugenda kola amasomero sirimu saabiri saasatu uboli mufirudi ya maduka ugenda kola maduka gula wa masogo kankubulile gula wa masogo echo chokola ula mingiri jochitu wala kuleve endala kubanga katunda kuhiso kole bintu webi nene mugwanga lino nene gwanga wetulanga tunalitwala tetugenda titwaza bigambo bugambo tugenda titwaza abantu abavuddeyo kubera ba investor tosobola ku influence nga gwanga nga toyina mu kintu toyiza gandi Kampala wafenga gwe toyina mu duka gamba neba ndi wasizodia Kampala wafenga gwe toyina mu kizimbe eyo chali kumbozo nyumya bunyumya Kampala inaba nanyinie bubanga toyina wola bache pande cho tanabera uwo kati boba wagenda uwo gendera mukama ebazi waliwo olutalo olw'okulwana basobo ne banyabo nze sigenda kumula kwogera bigambo bino okutuusa nga mpita kweza enguudo z'ekibuga Kampala nga ndabako amannya agali presenting obwakabaka bwa Katonda agali presentinga Bayibuli agalaga ndero lya mulokole nga setagana kubuuza ndi awaani ndaba bulabi ndi Yesu ye Mukama ne manyoyo mulokole Mukama yebazibe
3: amina
2: sotegera kyengamba Ebili kukubuza ni Hajara Manzani Enterprise. Auzisija kusirika. Mkama feba siwe. Jaka kula vipane nga vigamba Yesu ye Mkama Enterprise. Afayo General Enterprise. Aungatuka ntulorugudo. Tukenda tuluwa amba. Tulala. Mkama gandhi icho. Ndi chitundu ku vision yeye. Oli chitundu kwe yo vision. Tandika. Atebo bo tandika. Tandika kena kubiyo sobola. Biyo tanda sobola. Tobili inda. Tandika kena kubiyo sobola. Iye. Tani kina kubiyo sobola. Tubanga ya. Wasoma chemistry. Manyuba tabule vinzali. Tolinda kutabula gorodi. Tabule vinzali. Ani mwenye gama. Nasoma kubiyo yu. Akari kubiyo yu. Na yu manyu kwekamba chemikezi. Tabule vinto yu. Nasoma. Ari kwekamba ziva China. Ari kwekati zina jamu Uganda. Tani kina kutabule vinzali. Yobitume dinyaliyo. Jesus Christ. Kalare powder. Nina campaign. Ategenda mu maso campaign yenyina transforming you from a job seeker to a job creator. That's my campaign. Singa wano fenanga botulaba wano nga fena tuliba job creator. Give us 5 years tugenda kubanga tulina abakozi betukozesa. Nga buli omu kumwali wana ina abakozi 16 ba 12 bakozesa basasula omusaala. Nga situta gagenda kufuka amirira bayindi. Zinkoyo kusambo bupreyo wechi kuangala. Adine tusabide chai mukama. Kwa ata kumuyi ndio yo. Mukama muyi ndio yo. Kati zisala tukenda zisala pakadi. Chuse mtima kwa muyi ndi. Amuchuse kuchi. Kuduka alie rifukeri ndio. Sala nyuele. Nzikatonda. Awayanzi jeo. Kusabide zisala mdole. Kama msumba sabo mwindi achoko mutima anzikirizo kusaba ulwe sande nedda ngenda kusabira Katonda kwe business iyo mu linnya lya Yesu akugula amaaso mukama akugula amagezi ne Yakobo bali bakozesa mukozese uno mwami go tusoma ko Bible Yakobo naye baamukozesa nga ina mukama we Labani naye Katonda bwe yamuzibukula obwongo yafundikiranga neka company kwa naka tutte akomusajja go bali Labani Labani agenda okubala abalamu bwati embuzi ngezisinga muza Yakobo. Naga ndiayi mukama Katonda nga nagira omulokole. Gw'okimaide olunaku lusobola okukya bosa yakosanga obwongo nga bukola bulungi nga mukama akwadde ekisa bosa naga naye wategedde nze nzira ye waffe Singapore e New Delhi. Oyinza okumpa muno sente nze ngende ne bwompaako kitundu eddala ndizisanga nze nnyina ekingoba. Nga tamanyi ndi Katonda we yamugoba. Bagenda okusingana gwa yali omukozi nga gwe MD. CEO bena nyini business chusoboka muri nyeri ya Yesu ogula omuguzi bwongo nogani mukama I am ready for big things I am ready nefege sekuru ebintu ebinene kakati atenga bolinde ebinene kimenya mateeka okulera engalo ngambye nga bolinde ebinene ebijja olwaliro kimenya mateeka okulera engalo ngambye ojula okola byosobola Bible egambye etya nakola erinnya lya mukama nasimbe yewema ye abadube era nayo ne basimayo oluzi kabone kakalaga ntana matida ye musimi wanzizi agenda kusima oluzi nenzizi buli wafenera opportunity sima agulawo business ziwera ina branches za nzizi olabirimu omukaga Abimereki. Ayayayayaya. Abimereki una wananga akomeo. Urabiri mumkaga morulaba. Abimereki ye. Kabakolia ya mugamba tuvire musajja go tusinga nyamani. Musajja go tukoye moroko le tukoye. Tumaze kuwa nobugaga. Chidabika. Oinengeri jotroga. Vawano. Oyo. Isaac namu igino walingu. Manyaba ntuwa ina vision. Tuwa ina mpaka. Kuruwa nisabi gambo. Kuruwa nisabi korua. Isaac ya muigino walinga. Yobude ya bumala simanzizi. Filisuti bayomba, bakolima, bayomba, bawakana ya simanzizi. Kati ulile chandako ngenzizi ziwezi. Chandako ayakale chulira. Mwabili mwamu kaga. Abimeleki nalioka avamo gelari. Na agenda jari. Yagenda ne mukwano gwe Akuzasi. Ne Fikoli. Omukuru we jerie. Chief of staff. Balumbia investor. Chief of staff. Owa maje. Age gelari. Gave a free suit, ne kabaka. Nyewa ni mkwano kwe mfampe. Bagenze, bagenze wani? Wa Isaka, gandhi wa Isaka. Nye Bible ya nyumango jitegele. Just imagine, kabaka over president, okukola trip, okuja ewo. Kwano chima nyidua ni kubaya gala kuraba president, kwa gende lwa chitura. Mukesi ya Isaka, techari wechitu. Isaka yakola lwa chitura uwenga, goja, over president, goja. Uino kujomulambule byakola atomu buli denendo za jomulowoza ako Isaka abali ya ugandi aha nga Abimeleki na alioka vegerali na agenda jali ne Akuzasi mukwano gwe ne Fikoli omukulu wa maje Isaka na abagamba ndi ate kicheche balese jendi bwe mubanga munchawa mwango baje muri ataka dimusekola chi natandi kokole mitu ne munumiro obujiji. Kwe kankubuli le sebo, kankubuli le nawe nyabu. Mukama favors.
3: Amina.
2: Munsimu na mwini mwenye ugera, egamba wete. Atenga antufu. It is a life principle. Egamba, if you cannot win them, join them. That is very true. Aba kuwa kanyabu na, nebi kuwa kanyabu na, bwebina amaro kula vangate, vigenda kusobola. Vigenda kujabi kwega teko. Wecho wali achitegede. Aba kuwakanya sivali permanent. Evi kuwakanya teviri permanent. Bili just temporary. Vya kasera msele. Chokuleba nkubi disomulo kwa reye na okubeda flexible. Okubeda positive. Okuta sivali duyiviri permanent. Okuta chawa bantu permanently. Never make permanent decisions over temporary problems. Never. Aba nubogande oyo siri damu mutunulako. Sometimes you just need to ignore issues. Icho no chileka unga wechiri. Kubango ya kuwakanya. Incha agenda kufuka kuwaleleza. Aya goba mchika. Incha agenda kufuka kuwaleleza. Aya singo kusakiriza. Ndi baka gobe. Kalo kose. Baka gobe. Tu gobe wana. Oyo ye njini ya agenda kujamu chame chilo. Agene mlokole. Zira walava nganga anjogira. Nenga ansirika sirika mu. Kubanga nze nakula bango inacho ugendo kufuka nze na yogela wanga mpora. Kupita Yesu engalogo. Gamba koni amina. Echo mumalo chimanya. Atani kukutunulia bantunga. You just ignore. Sili usonyo wapusonyo numanya. Oya yogela watu wakubata nina laba. Chichika tunda chagendo kufuro vula mbuangu. Kabaka mulamba una asituse. Kabaka asituse. Kubanga kankubulide. Osubulu kuhigine wali ingo munu. Na yeto sora kuyigino walinga investor. Akute inkono meyo na mungaro wati. Uya kuweta anga wayagara. Nibuwa president. Awete guanga anga wayagara. Investor. Oba wa dini yo, basi wa dini yo. Oba wa guanga yo, basi wa guanga yo. Kastafu na economical power. Mungaro wati. Mwa Amerika wali yaba sajia wali yaba Bill Gates. Wa yugera ne government ya ulira. Kubanga sora kuparalizinga inkono meyo. Na wanu mu Uganda webali. Na yeze kwe kusaba kwa ngofu. Kwa mu kubo mwenyeri ya Yesu. Gama ndi amina. Tuetaga ndojeko spiritual power. Tuetaga ne economical power. Heyo kwe malo ukuja. Bwola angira olino gandhi. Urugudo urutubate tuluetaga. Fengaba lukole. Kuruokuna. Ulorua room street. Tusaba polisi. Muruzive esaidi yeri. Nisaidi yeno muruzive. Tukenda kore na okurusedi ya. Murugudo wakati. choda kukula batistamu ya major general nga kwenye kontrolu gudo baluwa davalo kwa lukurokuna Lord closed but for what reason abaloko lebagi enda kusama echo techimaraga vaho mkutusanga muina influence kugwanga ni echo mkubileta influence mute kukuba nechivaita economical power ulumuso wolo kubendinge gwanga ngawe muli agala muso wolo kulagira bimu agala litambule muso wolo kusuggesting ebintu nebi ulirwa ni mugamba tuchagala bwetuti ilawe mugana mchimanya mugamba wae tukorenga mugamba babu zivu wanabayindi sivanji baba liruwa kungarona mu Uganda batono nyobu batimaru batu niba weta government deno jora mangaba bagala baji weta mugamba zinango deno ne zinange deno zinango deno ne zinange deno jibagala jedda gamba neiba jingoma zoku jiro moyo weta gane sende mungaro mugamba ikanwe na chomuti yako mge ngoma zoku jiro moyo weta gane sende mungaro sente ngozilina mungaro tewena kakukira bigambo binje mchikache wa mwakuli lanti yoyogede haa yoyogede bigambe kubanga wafayo mtu bego basoko kubikira baga lukumanyo wadoga mantu muzikenga kuluwa kumeka binoloko